0: Λαχε τσού απ' τα ακανέα θαλιτσαλάμ, ούτιν καν αρού να χοκαίν τη στόχ λιρελίκ, ούτε τα σίκτα λιροτσός, αν αν ειν κάσε να χαχ, ανήκ τα ακουά τα ουμά γρυπού, αν κανάχ λαχε τσά θα σαλάμ, τσάν τσάχ τσιν χοκαίν.
1: Ο κανακουί κόμενες χοκανακουί, κουίνα κακουάχ λα κομπουτάδορα, αβανάν σίκ τεγνοφάς, τεγνοφάς τα τάου τσακάλ τσακάλ μαγιάκ τσίκ μάνακα, Tauli Colegio Imperial aran sakal sa likob sink awanan aran teril sakal majalish kajabal ng barko na si Tecnofas aran kwan li chabil computadora majal kwan aran li HP del Lenovo utkwi aran telo kwakipo ng eskere rinak kwi karuna school kwi karuna siya na tawin kakwalus kwan kwakipo rinak te siya na hal malak te school siya. Abanan ko ka nag-mesh ka uslak, tenofas, telok le impresora, teklao, mouse, ko ka nag-wilis siyal, matokat na chikchis ko nilik arunas kamaran, detaw, sakal-sakal, rupeli nakter koreo, malak na ruwak ko ni Gesh Bokok sa 55-29-47-50. Tenofas, na Gesh Roy Beni.
0: Nakagesh ko mon li silal, wal kinumtas, ah, listya ali belebalche, li diesel na di man chakre. Kukaina kwanchas na wala na kwan sa katsakat sa katsakat sa kal. Sa kunak li nakik bal kuit sa toke ba ni hunchu tepe blak kubanel to kubanel chakra. Anan ti oke jeske ba rik sa ating resh tiki bankil kunak li chakra resh kusing kis sak e bli ti ali bele bal chich ba na kukain. Li omet li diesel anan o roshkal malak 45 kesalis sak malik un galong. Kukain na kwan siya tebal na kukain ki tali siya mitsirakik siya manain sa katsakal ki terk o chig saak li siya ali ebili bele bal chig abanan liya wabi kilal kaya Bernardo Arewa lo kukain ki kwan siya tebal na kwan siya patbal kuse la kubanel to kubanel chakra pre na kukain ta kwan siya kubankil kunak siya kibankil li chakra pre na kukain ta kwan siya kunak li a chakra pre na ta kwan siya kusinkil saak ebili siya ali ebili bele bal chig li disi dut gasolina. Abanan na kwan chakli ba sa halang halang li kaile baal li chale bele ba che na kwan iba na kli diesel 45 kesales li o met malak li hungalon o tro kanakwi na la kwanel to kwanel chakra ke skuli hu ki kwan chakta klankil ban li awa behilal o tana na kyo ke chas ke barri chan ruta kwan shpanun kil salikutan na kwan salikutan ulah Akyo gesto do bankil ri ani ne ke holumin chakre li hunhun shimola ma li bloke na timan chakre abanan ma ne ke kwan shikara bankil na ta okhra bankil le chanu de oga iske kwesh bale ri ma ta kwan shtik bal kunak li na le ma inka abanan li tenamit mur li awa vegetal chor benikil na kajola do silal na hukain ta shikara khri sa tin re na hukta kwan shpa ku bankil kunak li ak chakra risku sinkis ake rischial ebli belebal chis na kwan shtibal na hukain na kwan igual na le diesel usku sin kil kabla ju que sal malas 12 quetzales otro canas con la concha estival li gasolina anca ju o shu quetzal na concha estival na tento na ta concha sku sin kil la chunu ja reclichia chunga cha sa salicutan ana juan
2: Nimbla sa icholek chokere sa iskavali nimbla kaibal bele bachich. Berapaz, dinataungman sa likomon kaibal Plaza Magdalena Rincoman, aran na runa ke lok li bele bachich sit kangelak chedusa le hunkablal, malak rere kangel, mes kauslak, jutlisak juntaket ho nakteshik sa nimbla tanamit Guatemala. Arabi naruna ke skula karana runa ke pasa kali karuli bele bachistera utaran de cholop cheru chanu na ke kangelak na kone roi beninkil chichabil chabil salinim la kaibal berapaz na tauman sa katsakal chisalinim la kaibal Plaza Magdalena a Rincoman. Marranería Juanita, marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchis, Alicail, San Juan Chamelco, Juan Saestuzurial, en aquel caín, Quilitibar. Teco a Clesile, Riro, Luta, Ranzi, Bambili, Cabeja, Chema, Ranería, Juanita, Arana, Rana, Runa, que lo Chaclití, Baj, Tibeli, Caixlán, Lijan, Lizac, Licau, Materachi, Liv, Materachi, Arro, Materachi, Quintal, Mezcauchlac, Arana, Rana, Runa, que Paichac, Arante, Esculer, Chichabil, Chab.

Peter sa Nintendo Mito sa Nintalipan at nakanaw anit kanit ni Claudia, Celia, at Alicia. Kuy halangchik ni siya tingkam chok rev ni Rabin o Fuso natin na kwanin siya kilal sa iskabana kaya ni Sandalia sa Rio Bini anit ni Juan Chinauset ni Juan Chabi o kawishi bang kilit o kanak chok rev ni Sumatin malakling kanachin utep ni Rabin kakwi Claudia, Celia, at Alicia anit ni Saka Saka Saka Chabi Lepsloy Banak Kibambil

dyan na kwan kung reaksyon na lil na tuwa tinakirikin. Tiyalak kwi. Tuwa tinakirikin ba nakakiliru na takakot sa uli kong kong chikok na lep. Kok na lep, abanan, timil-timil na keuching, ud na kataw liru sila. Kumun sa likutan na kwan atinakob ayak sirislisak tanang. Abanan sirislisak tanang kesh paanure Lishkal na chal chakaran sa lito na may Santa Maria Chikakpon. Ay, atiyos, atiyos, atiyos, atiyos. Kal. Kakura krusil lang na patakatir akit kakawresikin sa komunil abanan. Muko ko kanta. Lishkal ay nakwanchas ibangki na kwanch taklang kilhunis e. Utbak winashkut besil wal numtakinak rasa shon. Wana si hukain kwan nung tahenak ibasun le, chan runa ke roksili baatal aran Santa Maria Chikahbon. Kyan na kwan ko sa kunak rursila de tenamit barke tuko, kwan na barhalang halang linale. Barke kwan nung tahenak li sehtanang, li utli nung tahenak sahni li kaush. Lim baatal ayin sa katsakwal na kwanchas kutba singkil e blikana kamama kishaan na kwanchas kutba singkil chan rola ola Santa Maria Chikahbon chan roli kana wom anu wom utaanain mukot yoko tas yobankil akre na kokain ki kwanchak nakter ekutan lihwal rach unak kwa panakanekebak pilik kwech ishkilal. Anak kwi lihwal nung tahenek si atinak si nespatsun le si akakre rusa istie kwesta shkaba nakshinkut besi li batal na oksimang alin salim tenamit Santa Maria Chikahbon. Tento nakte taakwas na wachi sa kengkiru. Naklim batal anaan uze anie si okstie balte lakakre ru li atin si shelin kaos li kwam. Anain mo kung natinis ko usita. Aamban, takos ni mo resinkilin kwang kilal. Banaklain, sakabambil, sakabambilin, panlintengamit Santa Maria Chikahbon. Kung iman kachinan ki kwang chakchewal sa limbein sa shkabalin batal, haanaan, kwal nung takinak kuchik na kwang shkawresinkilin na kokain, tingkol sa katsakal si kunili na lekes kanaw tsakili kamamakrisahan. Limba at alain, rikinom takinak sa ininchol na koksiba na kain keroksi tsakil blikwisahan. Utaanaan, unak liskut besingkil sa katsakal liskuan kilal rusilal shushakalile blintenamit Santa Maria Chikahbon. Yokin loksingkil rikin nung takinas kawila linchol ustuktu kila linchol. Ninaw tsakatsakal huwas ni maliru linawom panuom likanawom panuom Santa Maria Chikahbon. Ut, reba niya sinisbatsun le sinisee ut sestia de lakakre ruchikwish. Ayos, rikin nung takinak li cholchol kilru atin tingyere. Hain mukuta kwang mukutishal talin kaush. Haamban tingkol rikin nung takinak lish linraom. Banakain sa katsakal shkwang kilal rusilal lish kaush lah Santa Maria Chikahbon. Kahor silal ilumak lish kaush lish nishkalain. Walrat hindi rin. Kwanak muko chiku nileta kuan anake ko kuen ko ish na kuas pats ulenkil chan runa ke roxili pa tal ran Santa Maria Chikahbon. Abanan muko chiku ke tas roxinkin reskut balis kun shakalile inka akrina ko kan udinka narun imbats unleba na hultika jere na chiku nilebi ish junta kete. Mingkata sin tu uklain. Mangga kaya kis tu uklaish. Mamaka kikwane na bi.
Bejal. Kuna kabatsun le kuna kli ishko kana kutyo kosh batsun le kili kana le kisham le kishkalu tikuni le le kishalal ishke. An ali chakila. Ani kware in kanina. A anse spanu se anchali shona ke spanu kana ko kan le kau se la Santa Maria chikahwon. La ikultikwe. Nakhsho kwan rishkolo minkila an ko kanakwe. Kawakem lakta kalun tenavit. Nakhok eretal, kwanke onyake rik inlish kamara malak li telefono celular, kahu lishka ali Santa Maria chika on tio ke risin kili kashmu. Ay, toh barna kuton lish tahni lish kaushe. La oli tio kori bal, snimalil ruil, linalep keskanap chakeli mama kishaan. Rik inchikunilev lish kalmo kohunta akwi ki kwan chakeli bal. Abanan kwa katiere moko junta eta le kakaush kwa kuna kuna kwa ah sach kaushe u li juan cha kwa na kwi sikin li skala in rispila le bakwi ki kwa kwa solen ki ki kwa atina kwa stie wal cha la kaje chirish na kokaina kwa roxin ki li spata ko sintie ko ka an li kaushe li na le be nakter ekutan ma ko askot balebre renarte ruh uta an rakikan natin jere an rakikan ne banas ko vinch kulchi usuchen ru nas beresiri liska ushi kunila in abanan mukula inta ninta klan kuanke bania keb lexikol eli u konima ki kuani bal in kana kanao abanan na kuaros lekinki liska ushe harube she oken liska bank abanan linale ba inga da tre tentona kuinga na katie linale be ma konsulta ko asna wal as katie na ku chakes kabanu ku chakhe mo ko ekorta mo ko kabajerta bana mo ko ekorta shotiola haru chao na juan hultique dis pensut na sin o kanta tian ga in na to kwash mo la mebla ku besinel te kawa kamenak manuel kakao hola in junio ken nakna kwash pa nun kilis li shakaban karinsa li gimnasio Mario Sene Aguilar maier chikan chanke chanke rakh la kustin abanan usta shakbe osh lo qiqi chibil qi ma karakh chikli rashik ma karakh chik li kwechok ma karakh chik li tsekh tanang

Timil, Chichicle po, Julio Chagrelli po, Agosto. Abran ni Shining El Kawaku Guzman. O na ken na kuya San Francisco Chiskat Kawaku. Sa ito lang hindi lang ba diyo ko che kulak kakyo ko che beg sakal sakal kukuk asal kaspali kukubo na rin liyakla. Ekla na kwan de siya bale kamari mali na kudu ching kay jalak bar kwan ko makwan ko sa kunak de abak te namit. Abana na kabili siya bale kakwak marimba aman na raw kachol. Kwanak na ko jabak yas kos lang kil chan ruli kakalibal. Chan ruli kate namit. Chan ruli kong kebli kumong. Karo jokes yu aminkil. Karo jokes tawal. Chis ko nila ang bajali na usman si beresing kinak manikat sa late namit. Mare na kakwabiye Brazil siya ba mo kukuntak eta na kwan kataran si Roch penginang kilip. Sali rayo cholehil, sali sayo cholehil. Huwag mo kukak takwiyan, madyas pa naklatak kwiran na chanakones. Mare na katawli chakilal, mare na chinacho. Nakakwakrak ani kunakrep lakumon tatinang kakwe awan, nakt kwangkat. Ut kataruta kakale, kataruta kakale ma. Badyas? Habanan di akero na Estéreo Gerardi, Mayal na kulakarat. Abanan kung kosa radio en linea, kung kosa li TikTok, kung kosa li ka WhatsApp 46 70 85 36, kung kosa kwe sa li ka teléfono 79 52 19 28. Sa ito rin sa kalso kere komones na chali marimba ka, kaibil balam, eres mi último amor.

ang jasyares ka kumuna jo kesh kap ingil. Nakajoni na sak sa lechon. Ut nakatakla sa ischol ka na Bill Maran Santa Cruz. O ka na pi chokre kawa Gerardo.